pempem so me ne wadwumui ahene mo hene na tena kwamwam na me ne omye no ye sobie yi a bebe wo sobie chen na mo so wona wona ye ndi asie no wo becho ni ehwebo na shasani abaye ahene mo hene no ni o awura mo awura dini ni Mehono, shano. What a mom, ne kasa.

jump. Me na biya na wasi sa mi di na biya. Wasi sa mi di. Wama ten fire ma flower me ni. Oh, ti mi pa mi di. Mi pa mi di. Na wami.

atom na nya 9 months oso ade ne ho ko kire doctor odiri ya doctor say abofra no da oyem no wawu da oyem ti se ma nyo operation ho ne abofra nyina mo bewu when a doctor idi ma me ato ho wa pa ma me ne yem ayi abofra na guta urubi na open pam ma me ne yem na abofra ne de sua fata urudi na ma me ne di moja si atem oya ya watch me mo oya watch me mo watch me mo na mi ayi ha ni ye e do ni ni wa ye nya mi ni wa ya bo afa ma nya ba ni bi o ma nya bi o ma nya ba ni bi o me su nya bi o me pese me ka tiro se dia wonna mo no ade o testimony bra wo amu abi mu aba mu ta wo ye great ti na so he na wonna mo na ba wo so me be se mi so nkuna se one na one ni yeah.

Emre bi duye na oni frani bia na na ni afra na osatin kwanche na osresra bia oni frani ni ya frani batin na sani frani no na osatin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya emre bi duye ema ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mi mobo na jesus jem Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no maka se ah anya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa anche sa sresra de no na bi se ay wono e bi su ka se ani wono na wo jina de awade ho adanse mo mu hu no se ay wono na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ye I am a near Ada of Abra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimo. Hey!

wahini yesu awotone musama woni wasia fone na epono so sabra woro mona mapono so na asoche ne poten dendeno wahini yesu wo munyane wo majen kwa yesu ukasai ema epwa soche na na epo yindirindino epwa soche ne yedindia na no pena asoche bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahini yesu wo jedia o musa ukasa na no paya sa asoche ne ebe yedi wo me bramo e sa se sa abra wahini ne bukatneza e ka se Shadrach ne Meshach ne Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na o mo nya jedia e wo wa erade mo no ma nkoto no na wadi wa mkogu ujafunu nini munu sabra nana eradu uho sabra nana eradu kasai ema yadu wa mkogu ujafunu nini munu wa musa afrimudia enene nano payu